ngayon si info dalam maglara tama nga doon ni tino dengahan pa ni info lang at lola ha sibo tino aspirasi dahil niya maniha na pamangkin halatuzu daha SEZ yan niya hati zone economy sibo.

0: Oh, duyun. No ni ka ni de. Salat-salat din, salat din. Tay mo mo bo ring. Ilang ka piring. Bahi mo bo tutong na.
1: Nanun pi ka tumo jan te ha bale ti tugu ka hitok. Te ata e maru ti de lebuy. Pran paprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutong mo bo na. Apan tua mo so sepa.
1: O pita bahat lale sang biti kenan prah bukong are.
0: Salat-salat din, salat din.
1: Kelalo lale. Om na lale lale maru ata na kupi putong do. Dui na tak tua te. Ore ge ka sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mo bo are.
1: O pa tangoh mi nya mi bisiang. Dei. Tebelang gula tua hala mata kupi alang emna te. Yang kami ni.
0: Wai, temu apa areng. Tu, tunggu mama tu na diu. Diu jarun aku nganyu jalan ring tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dei, lebuy. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah mi. Dahok halamani, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: na umasayo ni manklunan bangudan na dahatudutan
1: bay
0: na haoy nga ba

Ayaman, ito lang matang pinun na Jinun Live Facebook kami kasi abin na ito kalang yan ang ano to lang dahin na kina ito kalang na tulok patrunga talang mga kuri-kuri daw ni dang anapat may dahin na jima. Ya, macam tu kita maklunan tak jaga awan tam tengok sayu, tak jaga awan tam menunok sayu no, menunok sayu oleh angat telo. Okey, mana lah sana penjadi nak kami hari do kaya na Mira FM. Lagu lang ko matung tarung tibo. Wani, talang magkesut ano program?

Iyan mitamlim, ano na na itang pagi talamang program bitong urip ang pamong ruwate jaka alang pia Miku Mariang sa kena man ang 54 minit ang paya na tanga pukul 40 minit lebih tumo pagi din na kami hari do kayaan Mera FM ada pukul 4 juna ngap dengah ang pamong majam to kalang layo na talam maklarah tam lebih ani itama pihani ngeriang daka sapek jayong dalam kelarah telah ujung Miko ni ampayan peji dalam dengah lebih

0: di 06 di MHz di Kuching. FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here baby.
0: Segmen na ngarong pawan.
2: Puka free na pukas mong dutrok ngarong.
0: Kita ada habis segmen ngarong pawan.

Rago adedan na woman woman kas bayuhan na this girl is a woman now saman I'm losing you so Gary Phuket and the Union Band. Jadi nga na ata mahandag ka panabon na program ta yan all this mingwati ta yan mingwati. Aku harap so prag mahraman nga pemain ragu adi mukodog nyusun adi mukodog main yan na so prag di ngaramati. Banyak kamut ata ada berapa dinge di anduk aja madi samah mingwabau nga ta sama-sama peraman nadep ta nga ragu so artis adi berkandingnya. Jadi ragu sekasun di drum all this mingwati ta gibabu so Gary Phuket and the Union Band nga ragu adi den young girl. Jadi negara tak dapat bau.